0: be a so punch as a mutiny, me say, will mine. And now, quench it, maybe say, well, ba, metra, what quench it, I will qua, will be ye. Metra, what dear, what's over ye? I will be more bad day. Miss, will be by me ho tea, mammy be by me ho. It's mammy and a buy, and no catch them say. Would you for me, baby, you? Na I send me papa. All banging on some rock to put on a bunny pitcher.
1: Which is one who answer? I have for a dream,
0: papa. The banner so wuna, utimisa,
1: nine,
0: utimisa, bearman ye. I utimisa and crown one where ye jume would draw. Company Cassian were one more.
1: But chances,
0: I'm what company nidina, utimisa, company near when was I your penny?
1: Better say the German, my dear.
0: Papa, what he has here, what did the money, my me be dimpo?
1: And woo,
0: and woo. And so about a born man, and many, the baby ornament, or the man in a Bible, but it be free way to make canoe.
1: Oh, so much.
0: Obey, I'm say, in so. Metro do obey. Now, dear, was so, oh, ban one corn, one also so dear, be dear, chili. Ena mechere na die bi se wonko ye na waya ade anu su wiya entoma wode ye ne ba na yie no
1: de si die entoma no
0: me dia wono no entoma wode efira ye ye yie no
1: me entoma wode fira ye
0: ne kobe ne ana se ne birisio se ne kobe no a wo fira ye efira no suru be se ne fom ne ne duku ni nyina ne mpa boa na wo se nyina la onshen wonye adie wei muso na wonshen do tira na adie ni wie yo
1: de onu oba tan no
0: onu oba tan na waba manim no
1: ntuma wodi fra ye ne ba na yie
0: yie no
1: se eye fufu
0: se eye fufu se
1: eye tuntun
0: se eye kokko
1: na ne benwuda
0: no
1: jesu ese wodi eso do
0: me dia dia wo se ye de ye yie no wo se mini skirt kra na ye ya
1: e na de ye
0: e na de ye se sa ni nyina e firi wudu ko abo ye Kaba Street ene wa yi empaboa kani nyina abom faade we ka ho hye no
1: so ma na dia won fa nka ene ma
0: papa na se ne na ma me ye odifo no ene na ma me ye difo na me nkyrem wa ye apese hu pia me kwase konan so me nkyrem nkyrew ene wa hunu die kuta me ene wa hunu die me wo
1: ene se ye secret
0: ene se wo so ate ase na obi ba fa na yere ni nitrim
1: wi
0: obi ni na yere ba da na obi ba fa na yera ene nitrim
1: is woku fi nyano odwene mu
0: me se wo bi be fa na yira e woni tirim na wi aso kura wo somu nyowa uhwe akura afon nwa ho obe amakurete me sori wo somu nyowa obe amakure afon na uhwe anso asa amoamoa
1: eh
0: nwa hey na yase meti anya kasa na me kasa nye me kasa chire ni petie me na wo somu nyowa sabio wo be wo somu nyowa kura obe amata afon entan sori sori
1: sofe menim
0: wo nam na na na asama amekan yes me mi suru dia me katu sumu asam amani petie me na da wasu wa enna kura ya dia sumdwe na ne wo ba da ma so anigye ya dai
1: eba
0: na wasu mnyo wa na wsha kura fa ma wo kote kura nso so so ate
1: wo be ma
0: mo insurance kan
1: amen
0: zero mami insurance modern Mammy, dear Morden, no.
1: Pretty more. Who's happy?
0: 0543 0543 0544 80 0544 80 0544 80 80 to a buyer, Mitchell and Adias, a walker, Siadiano, and you, a man in Cardam, Nadia was so bunny wood beer when the moon did diano, Ebabono. No, Bebusa, me say, Odifo, Bebama Bushia, Mwana, Bequena, and Abemana, and Zame, O Pecassa, and Mamma Pecassa.
1: Matra
0: wadi asa kwa fe na obebusam sa bekwa hin na menchuro ba bia bekwa nsa na wadi adi Fayadia no.
1: Me ne ko bon huni pabi.
0: Aso. Na nya na papa bi beka chemse. Papa bi beka chemse wudi mse wu odi fu abet wudi mse adani ambe baba kwa kwache me yira. Nka aka kire me ma me twentwen so. Cause one na no adua ne.
1: Ono ono ni nyama ni omo de na di wo sa kun.
0: Was it?
1: Odi man so 0543.
0: Odi fu abet be sa wudi mse. Adi a me ye beba ebeche me yira enka wo kama ametwentwen so
1: enka ekubo ho
0: na ze na nka apresa me bo mia wo wo bra wo ba no so wudi msa adi a che wo se wo ka oba no bo ni trim so wo se se obema ni nya sika na ne memas aso opema asem etia ni obebo mpa ya bre na se no mu nyina tete wo sa papa wudi msa esi Wouldn't you say a sea?
1: The mamma make me come and prosper.
0: Papa, wouldn't you say a sipa?
1: Prosper
0: a sipa,
1: Benjamin.
0: A man be cut out them bonnet
1: by your dear. Sir,
0: when you say wouldn't you scar? Oh, ma'am, my bad day,
1: Huma.
0: Oh, ma'am, my bad dawson.
1: See, here in yet all. Bois,
0: then I'm bonnet.
1: Eh, here's you. Go here.
0: Ani enke enfa nkru
1: na oba bi set ba koya de tupu se u ba ukru abrabo empeja
0: yo
1: ese so obepe ma
0: onye scam you a man bedos
1: ese no bale so 0543
0: 29 44 80
1: bikra ba so sisi a
0: 0543 29 44 80
1: na ugusu kasa no bi ba so
0: it's me na me ka me ya na me La no kura de umba na katotu mi se network no. Hello.
2: Hello.
0: Na what you to say?
2: Munya papa.
0: Ene de wutie me.
2: Because of I make to you pa. Banto because of it.
0: Take hey hey.
2: Papa. Abrabaya basa.
0: Abrabaya dey.
1: Basa.
2: Abrabaya basa. Me bie niye.
0: Wow.
2: Na me bere. Me yale.
0: Kasa utie me mpanyimfo kan sem bi wo ho wi ase dia na dia ayira no woni ne hwehwe
1: to pena dia hu
0: enti se se wo no adia bi ayira wo ni padua mu a wo hwehwe na wunya huni eti tu ana mo bra na menka ho ne hwehwe ne hu no wate papa wo do wano do ngure bi ngowo Ai, wo do wa no do ngura. Se bi ngo,
1: obre ne dia dwendwina ba.
0: Ada pa bra.
1: E de yare yasa beka hu.
0: Wo ba wo de obehunu de ewem wate. Yanko foforo so Olumai. Number no eye 0543 29 44 80. Hello.
2: Hello.
0: Papa, we are no one makoti ma dance. Why? The peke be mi no bi no. Hello, what is saying?
2: Like we are do me one. So me pa chefe ma kwesti FIFA.
0: Aha, a FIFA.
2: Ah, me ka se free asafu ya na so fo. Me pa cho papa bi abo ma kwem. Ah, o se me fada e we japade beti mi zu mi ni. Ana me fada so bi wa me tra ni me hu bi ta. Na ye ahinda to so bit na bo ma me hu ai da pade no
0: ya nka no we ya nka ne ha what the mu what the me ya nka ne ha ye nhia ne ye nka ho asem
2: asio
0: the american what ma si ye
2: baka
0: when ya frem me what me nka we ya nka asem ne wa ha
2: asio
0: emre bi no me me panyini bi mp wo ye mp kase ya power ye wura ma ama na mamwom na me body no no madam fo no no na me frɛ ne na me ni di nkɔmɔ bi asama wɔ kan ne sɛ wadi fo nkɔmɔ wɛ di anka ye hia di anka bɛ yɛ de paa ti wɔ nkɔmɔ bi wɔ nomo a
1: hia di
0: anya fo so nkɔmɔ
1: hia di
0: ye hia di what ma sɛ di america sɛ what ma sɛ yie
2: baka me ti ajɛ pa na me mpa cho wan kan sɛ me su me ni ama me brɛ
0: na wo mrɛ sai papa me katen makaten no
1: oh
0: Ai, ma kire wo de wo se wo ye. Wa wa hunu de wo nya fe na wo be kirim. De America wat ma se. Enipa bi wo se
1: twase hia na mu hia.
0: Ti ya wa na radio de nya fe na ya be kakasa tenti bi wo so topo nko. ato what won say eto da bi na se wo wo ye serious wa wo ni odi fu o ka asem na wo ka ba ko na wate ase e
1: twese mo hie
0: odi fu o hunade no won kasa bebere won na wo kasa bebere no e ye kasa hunu me kan ya wo so odi fu o mate anapa me ba wo ama wo ho ye ma wo fie me chew ana ye ba wo fie ni aba beto
1: so be ba so
0: an ya ma fu o jine jina la no so eti me yi na firi so anapa se wo hunu se wo brede a
1: omra
0: obeba na asumdua ba oba nso a mechire ni die wom oba amede mechire ni die wom a wo beya ama ne nwa yede
1: ato no
0: oba mechire ni die wom hello osu betimi abaso 0543 29 44 80 obi abala no so mamenko hello Christ asumbienka
3: ntao
0: what to say
3: mame efiri bibi tese kana asumi
0: mame tie me na menka sa asem we nchiro why Oba panyi ne wai.
3: Watu kwai. Mm-hmm.
0: Oba panyi na tukwai.
3: Acha.
0: Wai oba.
3: Ah.
0: Ya de ni funu bra no pa ma me ne wunsi ana mi ntwem wate.
3: Yankofu.
0: Ma me asema maka a kire wei. Ana pa ma me ne wunsi. Ana waka a kire msa oba ne yo ba. Waka a kire me.
3: Ado fra me so yale.
0: Neba ofra wo so yade.
3: Yale.
0: Wa fra wo so yale.
3: Wei.
0: Ma me. Odifo ma wa fra wo so oba na fra so yale.
3: Ah.
0: Ana wo fra radio waka wasa ma kire me. Ani anapa ma me ne wunsi a. Bra na mi ntwem na bebo wa. Oluma yankɔ na yam peke we mu mu wo soro hɔ no ho adanse obi ba ye obedi ye no na yankɔ amanfo nso gyina so
1: yes mketo
0: papa obi nso aba so ma memfa we ni nwie
1: okay
0: ni fa we ni wi a aha hello thank you Christ asumdwe nka ho
3: Ntanyi.
0: Oh, what is it? Patcho why ni?
3: Papa.
0: Hello. Papa bin tikasa ni safre biem. Ah, 0543 29 44 80. Me yedi fo na mete ha. Eto ofra me anya de obeka na me beka akere wo. Na osuru nyankopo kasa menka nkere wo na ma ye dey.
1: Waka.
0: An say yesu nsu mu ade, ne de me mfansie wo. Udi so nso ebeboa wo enye kata so mumu aso na etumi mu eti ye ebekɔ ne yakotie
1: adansie
0: maami ne yere adansie a meme apeg papa tama na me wa pegya hwa adansie na amamfo odie adansie
1: tchire
0: ansa na meba new site ho no na ne nyina nya edin abetemensa ne nyina ye din abetemensa eno a papa meyankɔ ne yentie sa adansie ne yewia Mempiki tu bi na menkyerekyere mekyera kwan no. Yankɔ na mentie saa adanse
1: no. Ne kotia adanse no 0543 no ye adwuma.
0: 0543 29 44 80. Me yentie mra ne yansa mra back.
4: Sumbien ka
5: en ka ososo
4: ya da Yesu Kristo
5: ya sefo
4: no kwafo
5: hallelujah amen
4: me pa cho papa na ohu tesen
5: me pa cho nyankopon na mo so si de me ho ye
4: nyankopon na me so se de ohu ya den
5: oh si de me ni age
4: ya da Yesu Kristo ti asefo ase na wa wura nhyira FM ada
5: me pa cho mi wura hada
4: wa wura hada
5: mi wura hada
4: eno wo di radio tototo on mutietie radio no wura hada
5: mi wura hada
4: Sa? Ana de wura ha.
5: Oh, na de me wura ha.
4: Aha ya kama.
5: Oh, aha fe papa.
4: Mami nso yode ai.
5: Mi pa cho mi re no no.
4: Wo yire?
5: Oh, mi yire.
4: Mo oba panyini. Mo oba panyime dase. Oba panyina so wura ada.
6: Wura da bi o.
4: ukurumura ada na osu ura
6: ade mi bura nya asem bintia
4: ah wo be pade ade wo be pade ade me ba twa na na de wo be huru ha
6: ai mi bura
4: na ha ya kama na ha nya kama
6: oh be mi hwe hwe soro asa ha
4: ha kama ai ade mi wiya me de mi moba no be twa picture wate
6: eh kama ni ba je ani mi bura na be
4: twa wate mate mi mu nyina mu be twa mu nyina mu be twa wo yire pa no no
5: oh mi yire pa ma wa na che
4: ah na ma wo dodo asai
5: ya wo nan
4: ma wo nan
5: ya wo nan
4: mo na ade na wo ba ma so de mu ho no mu a esi anti na no wo yira ba ha
5: oi mi se de bi ba wa so de mu a me hunu de
4: aha
5: na ni nyina ne se
4: aha
5: mi a mi gina ho yi ma kwa ho kire mpapa me ho a kire mi a ma otimi se eduru me bi na se se nka me nu meduro kra wu
4: oh
5: na so mi yiri nti ane mi re chichire fo
4: mo
5: eduru me bi se ma dwuma mi ye nyina sei ama mi yire ono na okọ na aba wa ma ma nu aduane a mi nya bi ni
4: oh
5: mi ri oye maso maso
4: oye maso maso ni wa he
5: oh bola ho
4: bola ho
5: mm
4: oh
5: yes,
4: na bibo na yede na atemi nka o radio so
5: oh me ti nka o radio so se e be na na ya se nanum ni
4: aha
5: me da hon ma me mi ri da hon ma ri nya ne me se mi ti adanse a engrofo edie se o difo bi so wa pega
4: ko dia pega
5: ela ho me de minim odifo kro na adanse ni me ti mani no je me ti ya ne se ebe ba bi so ye ba se ni o se awuje ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
4: na wo o ka na ba sare kasam na hauza kasam
5: ba se awuje ba sare
4: na ba sare
5: ah ba sare
4: na wo te ye
5: na me ti ye
4: wo yire na nya ne wo ma wo ti ye
5: na me ti ye
4: e ti wo ti ye na abaya na o ka na ba sare kasam
5: sam
4: na
5: wo ka ne present o gusu a wo ka
4: aha
5: ana mi tie ya chire na do do no a dia dance dia dance enti dia mpese mo hunu ni se ye ya no kren se sa ba se ni ba no na o dia dance e
4: o dia dance e
5: sa
4: ana na dwo o yiri nya ne o
5: sa
4: e ma wutie ye
5: tie ye
4: mo
5: enti o ha na mi se no na sa ba sa fo ya na se ni pa bi ti sei e kra dia dance e fo sa o di fo e hu dia mi se ma ho chire nyina ti no me ko o sofo no ho
4: nya betre o se sa ba sare fo na da ti wo mo sa nkrofo ya na o mo nsada nya so fo
5: wo mo sa na ni
4: bi
5: za for ebinum sa na sebi sebi ya na dodo na o mo sa nyi ayi o mo ta nyi adifo ni sa so fo ni sa
4: aha nti eti wo ti se bi mo kasasa
5: sa
4: obi kasasa no
5: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne me hawo no me de be ko adifo no nim
4: mo
5: eti ade chee na mso no me dware ye ntimi dware ye no mini kaska iko be abosu mi be nsie ni kapre kra ntombotom e na obe ya e ma mi kaska se mi nko ntimi ba ye no lesi se nipa wo bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di a chire ba bi eti asere mi nya wo no me bre pa se na mi nya wo eti bre mi nya wo no e na o ma mi oyen se adane bo
4: di ade se fam no
5: e re se fam no
4: oyen ye fre na adane bo waye
5: adane bo yere e na o ma mi
4: e tu nya bi
5: mi nya bi na o ma ma kwankere se me kwa me fa nko se fam na me nkama se muso
4: na
5: me
4: bo na na wo tire wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka ba
5: yere kure ya na o ma mi keska
4: e no sa ma ska beto waye ni bi
5: o sa ma mi ska beto waye ni bi
4: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
6: mura
4: wo na ma papa ni sika no
6: me pa cho han
4: na wo wose na anya ne na anajo no
6: aho kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
4: enti wo na
6: me nti me na
4: eti wu ti e radio na na ate ye na aka che ne se wo ntie
6: a wo ntie de ye koso na ade ache a me ma na ko
4: aha
6: na me ma ni sika
4: e tu wo de ade ache a o ma ni sika ma ne ba de o kwa bora ho kwa ma so ma so mu
6: se me ma nko a
4: Muni.
6: Na wano wano so ba ye be fi a nkwala ne ne men no nyina wo
4: be nya
6: dia ni
4: enti a wase wono ne ba ho na wo ko bola wo
6: ko pepa ni bidi e maso maso mu
4: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
6: ba cho an
4: mo wa ya dia papa aha e ye ma mo dia tena mic no wa mi hia obi ana so akasa e na ei ei wo ma wo ba ye to wo ba ye ro be nya wa ye na de sefo mi bi
5: me be nya bi
4: wo be nya bi
5: be nya bi
4: na manfo no mo no me pa cho dia be me ma hu ni se mempemuro do hurada sem enya afi ni ya babae kana sichi bi wo ba so de mo hopa
5: me ba hopa
4: ɛde ne si ya wunu wunu bia bia no obi tiem no waba asore dan mu wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bia ohu ɛde ne si ya pa wo mam
5: ye si ya mam hu a me kan se ebeto abrante bi wonyini kakra ofri Italy na bae Italy Italy boga
4: ampa
5: wo tente kokosa
4: ampa ayi no kure eno kure
5: ena ababa bi mam bi wonso kwa no wonu kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba Yeah, I done a bono.
4: Ah, the cosher from
5: the cosher from
4: a
5: connoisseur. What can a new master say? Mima, which ring nano, sir, one, yes, sir. I'm a mammino, Timina, some emmy up out before. Mammino cry and the ba, a brother, me word, mummon. The bamina me buono, a my day, yet in the shed, mummy, yet in the word, mummon. Musumisia, and a yimedi. Eti mi kwa huche mwa afe de mini yanyi.
4: Oh.
5: Mi fredo kwa ase wampeka
4: kama vanko. Dia, uma amini yabana wo na mwoso ma ejuma na weye yefana wohono.
5: Yefana wohono.
4: E mwa ejuma nidi.
5: Mi mwa ejuma nidi.
4: Misra wo. Ah, yefana ejuma muhono. Hmm. Uwa kwa huche mwa ufrene se wama waka kira kura anu wama hon.
5: Kwa. Mi frene fono su kwa anu wakati ni fono.
4: Oh. Wasu une na mwoso ma yefana.
5: Oh. Nayo komu komu a wonu ma maboan se wonu ne maame ena aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko eso a wa menane me ne maame ibo o ahokira me mi komu no won so akwa ahokira mi sa ne nkrata asem na dwuma
4: o
5: ne nkrata asem na dwuma
4: eti papai me pa cho me mere ne nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya a wa ye ya a dear baby purchaser, what ye no? A year juma and a year juma.
5: A year juma and into the meditation of Mamma Bassa
4: and Kawama
5: coming back. You be dead dance, and you put in who say, Sao, I don't know. A year juma pa, because
4: now me patron, my dear, why ye numb, oh my minion, and no one can and must
5: have no one can and must have.
4: Me patron, no one can and must
5: have no one can and must have. Oil in a year, no juma, yell to the two me oil room.
4: Mo, it's dear, no walk out through a bibia la for why ye no. I ya de ba dani and no pay your counsel. A month for bedji be dia kwasa form. A dien na walk half on what it will be biana.
5: Jamie kafa on se me jahoy opina kwasyenti. Let me ye chin you fupa.
4: A kwasya flower kasenti.
5: A kwasyenti. Ye chin you fupa. Nasa o ye nan bedji yana a hua kwanchre. Says a mehunu. Me ya funo ya me mammy ya saw ne yemen. Wa was ha manyin bimu. Ya wa dia yira. Obeju a japa de. Wajuma saye
4: upipese samu nkoye ana wo yale
5: bro di for da wo da oba wo be si ko dia pega busa ne kira kwai na se oba obeye wo so yakopo nam no so
4: na me pato na that mo ye ne ye adwuma
5: eye adwuma
4: ane na me pa wo ye ne ye adwuma
5: adwuma kron oh mani age papa
4: wani
5: age because
4: na ena
5: me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
4: e wo no we
5: me dia ya duro na mjidie asofo de na ga menyimuni
4: wa tintini bia
5: o na so ma hu sa wa uja we nyakopod wo ya djuma pa tin na mjidie sha ha na me opanya ko santwi me di adase sha nyakopon a wo na mo so ani munyam
4: mo na se me di abetmensa no abetmensa

0: ye dey enkwa we asem na wure ho
1: papa
0: na emse eye maame no wo ba no ono kasa wachi no ye dey evre san se ne ne kasa no timse o kasa yi pa o kasa unzu o chiri chiri unzu o kasa brun fo moye dey mo odene nyame na dema ono na eje na se de ubiwa gana de ubiwa ubi na aku no ubi na aku no sa ka wafo na aku no afo na aku no but ye mincha adom se ye
1: mame na be clear
0: na doctor fo so ide aba se eh pressure na ide aku no ei apia pressure yi wodinu
1: odin oye ye nkokosi
2: eh ade mu ye de kwa kuka na apia pressure de onti de bia me ka se obi an hwe ne pressure yi because a makwan bi me down ho se be fo kra na e pa we makwan bi me down ho no mfamfa ho because eh ye bi kra be fo bi na e pa na de aya oh yes pressure so bi ko bi na
1: e ade fo
2: fo de afa to keke nti pressure de the way si si e kum no ani se nyang mpanyimfo nko ho so e kum young ones to so bi aya careful let ni mpo de ni ko yi next in the prayer was yes when your pressure see so be a checking the pressure ye ne nyame adom ko social media ye kire kire kwa fa so pressure obetimi aka na abeda ba bi e said that need to be a tetan on adibu awo ye na ofit em wapo mu dena e how adu
1: nko ho
2: na wo jai mi see na no sabia mi mi kono mi ye uti pam sa for me cast it and say mi hunu kra me bi nche mi ko ho bi o
1: what you decided?
2: Yes, Mrs. Hansen, Opa, me in Fabian come out that because me in Konumans are be a chair now for me to pay and I'm committed.
1: Who do?
2: Which I see. It's even a chair for near here, Pomodin. We come dear na air can. Send a cook can. It won't you be coming to you say, hey, Ongua. Yes, you will both of you on
1: go. I'm sure I can have
2: Ongua. Eh ayo ti na ye o se wonkwa na nye bete sa u kokono ngwa sa u do pa ko mampon sa nze wo the rate na ekono aduane aye die ne system na ti se ne ma na ewo mu no wa u ja ho kakra bi ewo no beku ne ya na ye se obi anwu natural death da abro akra nye 95 years na uwa ye se na wale maami bi ni nya manso nti ba yi na eku no obi anwu natural death da
1: sha
2: isu fi ajuni mu no nti da bia boko na fie mu na ntokwa because obi wu ya de asu ye de susu na no woni ne bra we na egi katakata aye na no woni maami we le ko ntokwa nti na nti sa nti mesere se ewu no bi o wa e ba tere akure agba o e ke na sakawa onu zo kwe bi aboku mkra woni sakawa da phobia ti de na ada baba wo mu baba wo akokure usere kokuka duamunu bu sanso ne duawu yesusu bu na
1: duamunu pan
2: duamunu yes
1: na duawu yesu
2: yes ah ubekwa afim na abro pusu no siwo wo kona abante ketu abi 25 years ne na tare dan mpanyini si duwu atunu no ana de ne kro enye de fata no ukwa kutu akokure di ah we link on
1: pan so ko
2: uwo no ameto
1: na sa uhun se fata wono
2: wono fata me san kuoko wono enyi ni
1: dia tonu na de ne ko
2: dia tonu ana de ne ko jubi an ventunu funa me de metere se pressure ne de weight e ko no
1: dia take it serious
2: obi an hwe ne pressure ye na ye nyen ti bit me di so
1: okay
2: eno a eno no
1: okay
2: abia me ko di ene ma me nchi ye papa bia wo tabo e pa e du di e de ne se ba no samansem se ye si sama e bi e nyane ana se obi ewu wa sori ne niamane ma na ye papa bi ya oboe papa papa oye adwuma e wo komfo no che ene eye ne yire e birthday
1: o sa
2: wono che so aye adwuma wo komfo no che almost 25
1: ne yire ne ne o ba ho fo
2: he ma me ne da so no ye fre no Mrs. Evelyn Tuku amankwa
1: ne no Tuku
2: ene Mr. Tuku oye adwuma e wo komfo no che mortuary and Nadia, you only did the birthday name, the year Mrs. Evelyn Tuku Amankwa, we businesswoman, a woman, Doma, Okasoro Church of Bethel Congregation, a praise be a sorry moon. Nukunu, Mr. Tuku, see and can change, say, wa mana brabuma anka wonim die atono
1: okay